0: So unacheki bro, unacheki vee mini na madu. Mi hakuna dema naeza nilemea kuingiza box.
1: Mambo yako si mbaya.
0: Pesa iko.
1: Kuna kademu kengine hapa yesto. Kana jifanya nga sukari.
0: Ako wapi?
1: Walai, kachati chati hivi.
0: Mlete.
1: Aha.
0: Mlete.
1: Cheki. Ndiyo hako.
0: Ndiyo huyu?
1: Huyo.
0: Tuende ni kushu.
1: Aha.